kumsazo wakho lapha nomkungulebona 7.6 FM sahlene lapha na uPercy ingoma nje siqede kuyithola lapha na ingoma lapha na ka Donald lapha na esinje the love I know I deserve yacanga nje ukuthi umuntu wayengakanani lapha na kudlala zona lezi ingoma lapha na zo Donald lapha na bethi nje the love I know I deserve yabona ke manje nje abengithembisile ukuthi mase sesifike la Mase sifike nje ku 2:30 sizobe sesingena kuyona laphana ingosi yethu laphana esiyibiza ngokuthi i-gospel session lesibe sihlala khona ingoma nje ezirequestwe nguwe nje mlaleli kuso lesi sikhathi laphana kuze kuyoshayina laphana u-3:00 sike sibone ke ubani ke lo sike sibone ukuthi ubani ke lo uthi nje msakazi ingoma yami uthi nje msakazi ingoma yami nje engijwayele olokhu ndani engijwayeleyo ithi nje uDumi Mkhosi laphana ithi nje ungayiki ukuthandaza from uNkosi laphana owaziwa ngoBhungane umfana kamakhumalo ukhonze nje kushampunayiza nakunoyaba laphana uMavuka eFrance uthi njani khonze kakhulu laphana kushampunayiza laphana benonoyaba laphana uMavuka thema laphana ukuthi balalele laphana umsakazo omkhulu laphana omkhulu uNdlovana 7.6 FM uthi nje uNkosi angikhonze kakhulu masacela laphana ukuthi ngimdlalele laphana ingoma kaDumi Mkhosi laphana ethi nje ungayiki ukuthandaza inhlanhla ke ngashongo namhlanje ukuthi uze ungayinqamuli ngoba iyona message engihlezi ngishiyelwa yona njalo sengisho nje ukuthi sengaze ngajwayela ukuthi nje ungayinqamuli nangibhathe

0: isikhathi lapha nasikhumbukini nje 35 minutes lapha nelishayile lapha ihora lesibili. Angazi ukuthi kwenzekalani ngale ngoma kaDumi Mkhosi ngoba ngempela angazi ngayithola i-full version yale ngoma. Angikazi ngayithola i-full version yale ngoma. Kwenzekalani ngale ngoma? Noma mhlawumbe ingoma exube mhlawumbe yarekhodwa kwi-concerts yeyingoma ezayihlangene ziyiningi. Yagcina le iyafulekile kanje. Angazi ngayithola i-full version like nje full version yale ngoma yaDumi Mkhosi that it's ungayeki ukuthandaza and indlela ephela ngayo iphela engazi ukuthi nje ayibonanga umuntu elwa nathi wavele nje wazoyivala sesathi sajabula. Ayibo nje mhlawumbe ongasinikeza i-clue yokuthi ingoma yaDumi Mkhosi that kwenzekalani ngayo ngempela ukuthi iphele kabuhlungu kangaka iphele lo sathi khona nje uyajabula leyo sathi khona ukhuphuka naye impela indumiso hayi ivele nje kunya hayi kwenzekalani ngempela ngengoma kalokhu njani kaDumi Mkhosi that guysini ngeke phela le ngoma lena ihlezi ingiqhatha nabantu ngoba mina ngisuke ngithi ngifuna ukudlala i-full version and then qhamu ntusho umuntu nje uphelela la ko 2 minute 40 hayi sekho duduse ukukhuluma wedwa asikehlulele phambili-ke laphana ake sibone ukuthi ngizoyithola i-attention yalo muntu le ngiyifunayo mengidlala le ngoma le
1: awilula kakhulu-ke le

lenga na kababa ngivumelenga na kwathi ungaliphimbo lalungithi sukusile mntana muntu sukusile ngana kababa libe kithi kwaphinda kwasemkhulu ndlovu yibona maphethelo

Ngibona ngingenaza kwethu loluhlelo sekusile nje umntwana omuntu. Hey lumkahle uhlelo kuhamba kahle kuhamba online kubheke phambili. Angisoli lutho mina lapha nganeke baba. Ngoba zingoma zingangawe zengenazela kanyana lezinye sezongena. Kube manje ngendlela esimangaliso. Okunye futhi ngaloluhlelo mntaka mama. Neyimemezelo lapha neyimemezelo mazikhona lapha. Yibo ngizayifunda wena okwakho ukuyihlaba bese uyilawula. Awubheke mlaleli kuzothi nje ngo4 o'clock. Malibumbana nje hore lesine. Lapho kuzobe sekuminyakazi sekunivusa. Kuyothi lapho senivukile bese ngiyivula incingo ningene nivuse nabanye. Oh yebo yebo baba kuthi lapho ke senivuke kahle nonke seniphelele. Siyawuthandaza ke lapho. Sibonga ukulala nokuvuka nokulibona lolu suku.

Ngiyothika mveni kwalokho mlaleli, ngiyothika mveni kwalokho ngane kamama. Ngiyakuhle njalo ke ngiyokhona khona zingoma lezi ezimnandi kakhulu nezihlabahlosela sengibheke phansi. Ngiyothike ngo-25 past 4 mlaleli uyangizwa yini. Kuzothi nje ngo-25 past 4 lolu hlelo sokusilengo bese ngilithatha ngilibeke thala ngize ngilethule kusasa. Ngo-25 past 4 lolu hlelo sokusile ngiyaluthatha ngilibeke thala lokhu. Emta no muntu ngiluvale.

0: Ay bo wenhlahla ungangena umdefo. Hey, wenhlahla unganqofi. Eh unganqofi, ungakungena umdefo mntana umuntu sisakudinga. Ungakungena umdefo sisakudinga ngane. Oh yebo baba. Kumendi kakhulu kulungileke. Isikhathi ke manje mlaleli 4 minutes after 4. Mine imizuzu lishayile edlula ihora lingelesine. Ake sibonge kubaba Hugh Masikela. Ubaba Hugh Masikela ebethi tanaye kanti ngaphambilini ukawangena umondli ungwakwangcobo wakhala ngalenkanyezi. Kulungileke. Ake siyobavusa laba bantu.
1: Umgumudlo 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment.
3: Azibambela kwakho kumfazi ubalulekile. Ungumuntu FM.

wemlaleli ngangingazi ukuthi imbodla zamakadi siyakhuluma ngangingazi hey ngathuka umhlola ngangingazi ukuthi imbodla lezi zamakadi seziyaxoxa indaba hey ngathuka ngagelekeqeka ngizwe imbodla yekati ikhuluma hey wemntakama ngangingazi ngempela ukuthi imbodla zamakadi siyakhuluma ngezwe ngembodla yekati ithi Singa kecha. Ngathi. Ngathi na imbodla yekati bo, ithi singagejani. Na imbodla yekati ikhuluma bo, ithi singagejani ngabe ngangenzeni. Lalele kimtendo kelele simangaliswa uyabona kamtaka mama wena sovukile awungene kulomoya wena sovukile ngena kulomoya sibavuse nabanye OW3 342 3970 noma ngena kulena OW3 342 2391 noma ngibhala ke umyalezo wokubavusa noma bhala ke umyalezo wokubavusa bese uthumela lapha kimi bese ngifunda mawuqeda ukubhala bese uyathumela uthumele kule WhatsApp number 0623151986 bese uqeda ukubhala bese uyathumela kule WhatsApp number bese ngifunda 0623151986 injalo indaba kothi ungathini mlaleli uhlangane nembodla yekade ungathini mntana nomuntu uvela uhlangane nembodla yekade uyizwisho ithi singakhetha ingabe ngenze njani ngiyimi Ah, aí.

angibuyele kuwena wemlalela ngibuyele kuwena ngane kwethu ngisho ngithi molo ngane kwethu yebo ngulalele

0: ake sibone siyakuthola ini wemlalela ake sizwe ukuthi siyakuthola ini molo
1: ngiyakuthola
0: yebo mfowethu bani lo ayi ulombo elapha etafuleni yeyeni imbuzi yezandla nalolayini lo kuyahohoza nalolayini uyahohoza ngakwenziwa yini kodwa bakithi alright welombo alright chisa wena chisa

0: yamnandi yethe ke yamnandi kakhulu lento uyivalalele yabona ke manje sengiyongena kuyihlandla logcina lohlelo manje mntana muntu sengiyongena ke manje kuyihlandla logcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka kudwange wenhlanhla dlula ngapha qala ngaphambi kobulithathe lohlelo sibonga ukuvuka ngizawudlula ngapha uhlelo ke sekusile mkhundlovu seliguqile uhlelo sekusile mkhundlovu seliguqile sengilithathe ngalibeka ithala njengamanje ngilungela ukuba ngingene kwihlandla lokugcina lohlelo oluthi sibonga ukuvuka ngidlule ngapha
1: uMkhundlovu 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment
3: Asibambela kwakho kunomfazi ubalulekile ungumuntu FM ufanga wena ngokufanele siyabonga

Uwe, seyivukile nawe. Kumnandi kakhulu. Sibonga uvuka mntana omuntu. Ngithemba nijabulile lapho kasemakhaya abalaleli. Ungene ngamama abadala nabancane selomo sokozomsakazo. Nginithanda nonke emakhaya nginibopha ngephande lodwa nginxenywane. Oh, bakithi ingane encane ka-80 nhlanhla mntakamntuyi. Sengizodeda nami kule nkundla ngiphume ngalo mnyango engene ngewo. Sengizophuma nami ngalo mnyango engene ngewo. Kwamnandi kakhulu. Yayinhlele nto inhlanhla. Hayi dingoniwa mthwana. Opa sopa imbodla yekati imbodla zamakati seziyakhuluma uyangizwa umlaleli imbodla zamakati seziyaxoxa opa sopa kunembodla yekati la kulezi insuku opa sopa umlaleli ngiyakuthiphisa umlaleli kunembodla yekati ebhizi kabi kunembodla yekati ebhizi kabi la emgwaqeni ngiyakuthiphisa wobaleka mawuhlangana nale mbodla yekati wobaleka libhizi leli kati imbodla yekati ibhizi kabi la emgwaqeni mawuhlangana nayo vele kumise le mbodla yekati vele kumise emgwaqeni mina bengingazi ukuthi iy'mbodla zamakati seziyakhuluma bengingazi mlale ukuthi iy'mbodla zamakati seziyakhuluma hheyi opa sopa kuthiwa liyakumisa kuthiwa imbodla yekati iyakumisa la emgwaqeni ivele ithi singakhethani ubona ukuthi ayibo kanti seziyaxoxa lezi imbodla zamakati ngiyakuthiphisa phasopha ke ungahlangani nale mbodla yekati kuyabhujwa phasopha mabona ikati ngathi liza ngakuwena ovamise ukubaleka ngoba mhlawumbe yilo lelo mawuhlangana nembodla yekati ovamise ukubaleka mlaleli ngoba wazi ukuthi mhlawumbe yiyo loo mbodla yekati evele isho ma ihlangana nawe ithi singakhethani.

0: ithimba lezindaba kuMgungudlovu FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Amanqampunqampu kugamanxa kwehora leshumnanye nabafundeli noNjabulo Njoko sawubona mlaleli. Kuhlaselwe kwathunja besebenzi bezimo eziphuthumayo. Kanti iNPA iyasivikela isinqumo sokuhoxisa kwecala lenkohlakalo elibekwe uDumisani Khumalo. Ngizobuya nazo sezicwele ngehora leshumi nambili.

0: Mawuzwa kule mkeneneza, hlelo lethu ke suke sesiya ngasemaphethelweni sesiligoqa njengoba ke sazi ukuthi ke suke sibheka izindaba ezahlukahlukene usuku nosuku kusukela ngomsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Kanti ke sisakhona la emsakazweni umgungundlovu 107.6 FM. Nawu line wethu ke uphayiza njengoba ke silokhe sikhuluma ke sifisa ukuthi abalaleli babe ingxenye yohlelo. Semoyeni sawubona. Siyaphila unjani? Asazi kodwa ke mlaleli wethu siyazama ukukudonsa kodwa ngathi ulayini wethu nawe awumuhle kahle mhlawumbe ungathi kancane ugibela mhlawumbe phezulu kwentaba.
1: Kunadolo ngikwazi ukuthi
0: asikuzwa kahle kuzoba nzima ukuphendula ngoba ulayini wethu uyahoxoza kanti ke ey sibheke ngamehlo abevu impendulo yakho
1: i-network
0: yes yes ngicathi kungconywana yes Siyabonga kakhulu ke ma njengoba ke cha okuningi ke asikwazanga ukucaphuna kodwa okuningi sikuzwile njengoba kuveza ukuthi cha laba ke kade bephila noma behlala la eNingizimu Afrika kodwa ke sengathi ke bengekho indlela ukuthi ke bakhokhiswe intelo kumqoka ke okuvezwe uma njengoba kade shayela
1: emotion 8 So, we are going to

0: Hayi sokuba nje ukhala kanjalo kumfana abantu uVix the Scorpion ukhala ngevezandlebe mehen uthi hayi awusize mama ingane yakho
1: ha uyakhala ngamandla
0: ukuthi wayichezaphi into enjani le
1: into ngampela eyayiyenzeke ngampela ingane uthola ukuthi njobuzwa nje uVix esho ukuthi ihlongandlebe libamba inkunzi lenza yonke
0: ivezandlebe konke lokuthi hey inkinga
1: nje manje lazi ukuthi lengalala kabani kahle kahle umama nje ake kenze iqiniso sitshelele ihlongandlebe lokwenzela usiko khona kuzoqonda yonke
0: yonke ngoba maka bekwe emsamo ufike iqonda izinto right isigabeni ngorathu sikhombisa umsakazo omgugudlo FM sihlezi nami la lapha ekhaya siyakubingelela umuntu usanda kungena sithi ayisikhona la kumsakazo omgugudlo FM sikuphathele umculo nje umculo lapha na sithi ngeke umculo lapha nombhaqanga umculo lapha la sikhumbuza khona mzukwane sikhumbuza ngaleza ikhati njobuzwa nje umculo ongatolikwa lo abafana bayikhulubela into abayithandayo nje ungabe indaba zalutho futhi
1: siphinde sibakhumbuza abalaleli ukuthi ke bengangena lapha ke ku Google Play Store noma lapha ke ku App Gallery ukuze bezokwazi ukuthi bedownload iapp yomgungundlovu ukuze noma kuthi ukuphi nendawo ukwazi ukuthi ke usizo noma ke ustream online lapha ke ku www.umgungundlovana7.6fm.co.za asihambi sodwa ke sihamba negcumgcumu uyaxofa xofa umfana omncane wenza show ukuthi yonke into nje ihamba ngolayini

0: uthando ngampela yabona uthando mangabe liselusha hayi kusuke kusemnandi kubizona ngamagama lyonede lingaphela hawu
1: ayi kodwa iyangichaza le ukuthi nje ngalesa sikhathi sasandla sasingacabanga ukuthi kukhona omunye umuntu okhona emhlabeni
0: hayi kodwa izinto zomhlaba
1: zafika into zomhlaba emva kwaloko kuvele kuphenduke kube yinkomba nkombana omnyakhombo omunye nomnyavikeliso lakhe njalo ngampela indaba kweze uthando. Right, it's currently 24 minutes to 8 o'clock. Msa kwa mkongudu of FM. Siya hamba kampela kwa siti ke. Mlale la peka ama ofisi kwa inganyo hlelu. Nga sputu manje. Ushaya la pataku 0333423970. Ushuri nuhlezi natu. Uba ni kamalako. No. Noma uti 0333423291. Injalo ngapeli 2391. Injalo ngapeli indaba kulo msa kwa mkongudu of FM. Satando ba nikia ngana ngana ku WhatsApp. Kwa tu habu pala. Uzo buhambu. Mbiali zuzo linda njengendela.
0: Kanjalo nalapha na ke ku Facebook ungabu hambu lokhu kuthukulunguza nje kancane into zethe hambe ezahlangana ke ngempela siyazi ukuthi ke iphuzile ukungena iphost kodwa ngiyabona isikhona njengamanje ubheke lapha na ke ku Facebook umgungundlova na 7.6 FM community radio ufika ushiya umkhonzo wakho lapho sobe sesifunda na kanjani.

Isweni konina kwathiwa ngeke nize nibazale ngabantu ngeke nimzale lo mntwana niyomzala ngomlomo ngempela ngempela impilo yomntwana yanzima kwanzima nokufika kwakhe emhlabeni uthe noma sekwenzekile idlozi lenza ukuthi agcine ezalekile kodwa emva kube ezalekile uyabona ukuthi umntwana wesiqalekiso uphila phansi kwesiqalekiso zonke izinto athu yazenza azilungi zonke izinto athu ayihlanganisa ayihlangani uzama ukudonsa ngala konakale ngala uzama ukudonsa ngala konakale ngala ubona ukuthi ngempela ngempela isiqalekiso sihleli phezu kwempilo yakhe siyasebenza phezu kwempilo yakhe yona into ebaleke kakhulu ke okhuluma ngayo namhlanje with ubaba umprofethi Magejageja siza ukuthi konje masilungisa lento soyilungisa kanjani ubaba umprofethi Magejageja iluphi usizo angasinika lona sizoba nethuba ke lihle lokuthi sikwazi ukushayela la emsakazweni namhlanje njengoba ubaba umprofethi Magejageja ezoba live emsakazweni ngoba ngiyazi ukuthi abantu bayafisa ukuthi kube nabo babe nemibuzo ethile kubaba umprofethi Magejageja ngoba sisihloko esibaleke kakhulu esizokhuluma ngaso futhi esihluphe abantu abaningi empilweni.

Kanti ke number yethu imi kanjena ke namhlanje u 033 342, inamba leyo ozosithola kuyo njalo la emsakazweni njengoba si live namhlanje emsakazweni. Right, ngiqale phansi futhi number ngithe kuwe ke u 033 kase ngithi 342 ngibheke kahle. Yes, ngathi 3970 ngiphinde futhi 033 342 3970, inamba ke ozosithola kuyo la emsakazweni. Ayona inamba yase office lika baba umprofethi Mageja Geja leyo, kodwa inamba yala e-studio njengoba si live nobaba umprofethi Mageja Geja. Kanti ungagijima nakulapha kwi-media platform lapha ya ku-TikTok, ngikholwa ukuthi ubaba umprofethi Mageja Geja u-live njengamanje ku-TikTok wakhe Prophet Mageja Geja, yila uzomthola khona njengamanje. Angidlulisi labo umzuzu umemunye, mangibuye ngobe sengikhwela phezu kodaba.

0: awulapheki
1: into efika kuwe idla kuwe fana uzuyikhumule qala wena owezwa umuntu ekuthiwa ubathime ukuthiwa before
0: washume
1: walahla ingubo yokunxiba ngoba
0: yayisiqalekiswa
1: yona bonke ababeyigqoka kekho wayebona so ukuza lapheke kwadingeka ipoint of contact impahla ethize babukumkani
0: angibathathe prophet angibathathe lesiris
1: ngiyasiqeda mina ngiyasaba isiqalekiso babukumkani
0: usamoyeni sabona
2: yozobona
0: ninjani baba
2: Yes, Baba, I am.
0: Hey, akuzwakali nje Nhlobo. Angazi ukwenze nje. Yebo, sawana?
2: Yebo, bengifuna ukungu.
0: Oh, unesibopho.
2: Usilana. Auntie, wami. Ngizibiza ngoku nama earphones
0: amaphet. Right, angazi ukuthi kwenzakalani, asizwa lapha kayanda sizama ukuthi nje simthole kodwa ngiyabona ukuthi uline wethu awulokhuzi neze neze asesithathe lona. Usamoyini sabona? Ngicela ukuthi usixolele lento ngemoba. Siyaphila njani baba?
3: Yebo, siyaphila. Khuluma nonkosibonile.
0: Yes, baba sibonile.
3: Yebo. Ngiyabona nami ngana alfu noma ngale nkulumo ekhulunywa ubaba lana ingivalile angikwazi kwenza lutho yonke imali iyafika ngiyiphathe ngesandla imali uma ngingakhipha u-100 rand ebhenki kusuke sekuphelile ngayo and noma ngithi ngizama ukwakha ngithi ngizama ukubeka imali ayibekeki ngicena
0: ngiyayibeka ungathi sa-alsa la esifubeni sakho
3: ikona ngiyangibulala loo nto leyo
0: unepain ekubulalayo ila esifubeni sakho sa-alsa ne
3: yebo
0: baba ile nto eyafakwa kuwena edla imali yakho uyangizwa le nto engiyizwayo eyafakwa kuwena iyona edla imali yakho le ezenza sa-alsa sometimes ngathi iyamuva yazo
3: ya ngoba kumfumane ndingumuntu ophethwe
0: yizinto ngicela baba uzame kungibona ngicela uzame kungibona noba kunini ngikusize baba
3: kukhona wakho baba
0: angiza baba
3: ngithi inamba le yakho le ekuyiyona eyase-ofisini ngingakhuluma nosisi
0: yasemsakazweni lekhehla ngizoyikhipha baba ungakhathi ngicela ulalela umsakazo ngiza kusiza baba ngoba ngiyayibona lento efakwe kuwena uvuse abanye bazothi umdliwa abanye bazokudlisa iy'nkamba bathi thwazi kanti uvuselwe lento phansi
3: Okay, siyabonga kakhulu.
0: Asiqhubeke kanjalo-ke sikhuluma ngesiqalekiso wethu baba uprofethi umagejageja
1: 033 342 3970
0: yes asigijime sithathe nalona usamoyeni sawbona niyaphila baba siyaphila baba sinondaba ezethu baba uprofethi umagejageja sikusiza ngani baba usekhona angazi ukuthi kwenze njani asike asithathe nalona futhi seze ukuthi utheni usamoyeni sabona angazi noma ulayini wethu igcumisa noma kwenzakalana usamoyeni sabona siyaphila mani njani
1: usicimele mama umsakazi
4: ngiyaphila ukhuluma nomama usuma kwakhe sibuso
0: yes mama uzuma kwakhe
4: sibuso nginenkinga kakhulu yasebantwana bami hayi angibatholi nje kahle
0: kwenzakalani
4: lo muntu baba ngisho nje angazi wafundi impela esikoleni kodwa manje ngibona nje nangendaba yomsebenzi manje ukhuluma umsebenzi nanokuthi nje mhlawumbe akekho umuntu mhlawumbe uzokusiza hhayi uvela baleke into yahambe
1: embalekisayo makufanele athole usizo kusho ukuthi lokho i-opposite yakho unenkinga engafuni ukusuka kuyena uyangizwa ma majority abantu abaningi abanaleyo nkinga basuke bebanjwe imimoya yabantu

0: sibonga mama
1: waka makhathini baba
0: makhathini
1: yebo baba
0: ndizakukhulula mama
1: yebo
0: into zakuza kuqale zivuleke yandiva
1: yebo baba
0: ikhanda labasiya kuzudurubu diya basikedele boshiya njengoba ndithetha nawe mama lati izulu maniqale ndivule iintlantla zakho
1: yebo baba
0: yandiva
1: Yeah.
0: Ngoba ndibona wena uzophelelwa ngumsebenzi wena kuthiwa wena ungazisebenzi uvalwe
1: yebo baba
0: but njengoba ndithandaza mna lathi izulu makhawula mvule lo mama lona umncede ngoba njengoba ekhushandala basiya ndibona abantu abangootata mama ndibona bengazuhlala nakuwe wena
1: yebo baba
0: he wakhala mama hawu
1: hawu ngimangele baba ngimangele baba
0: Ndibona bengahlala abantu abangobhuti kuwe bayafika nje bahambe.
1: Yebo. Kunjalo baba.
0: Ha?
1: Kunjalo baba, munye nje usanda kuhlala naye. Sesino 2 years sihleli naye. Sanomntwana, umntwana wethu usanda kushona, ushone 7 days ago.
0: Ushone 7 days ago, but ke ngibona kwalona nihle naye 2 years. Ndibona naye ezawumka njena.
1: Yo baba, yebo ngeso.
0: Ndiza kunceda mna mama, uyandipa?
1: Yebo baba.
0: Ngoba njengoba ndibuza mama, hayi mani mama, kukhona futhi nomunye umuntu odla amaphilisi, odla amaphilisi.
1: Yebo baba.
0: Uyamazi?
1: Yebo, ngiyamazi.
0: Ubani kanti?
1: Umakazi wami.
0: Ibe ngibani kanti luphuza utshwala kanti?
1: Ey, baningi ba.
0: Oh, Nkosi yami. Yemntam mina ndakunceda mina yiza kum kule nkonzo ndizabe ninayo, ngomso ndikhulula impilo yakho, ndikugeze ngamanzi endisuka nayo eMount Sinai. Molokai. Ngomolo Oh my goodness. Unbaba mikwecala ngegama lika Yesu. Molo kai.
2: Molo tata.
0: Unjani mama?
2: Yaphila tata unjani?
0: Yaphila na mama. Ye mama.
2: Tata.
0: Masivule iminyango evalekileyo.
2: Yebo baba.
0: Sigqothe impundulo.
2: Yebo baba.
0: Impundulo ezo endapha ilala nani ebusuku.
2: Ngiyakuzwa baba.
0: Uyaliva kahle mama.
2: Yebo baba ndivakashe.
0: Ngoba lempundulu lena ndiyibona ithunyelwa ngumuntu ongathi ebeke wangathi sangoma, waze wayeka lo muntu sangoma, waze wakhonza kwenye inkonzo engazuyibiza ngagama pe radioini.
2: Yebo.
0: Undivakashe mama.
2: Ngiyakuva mntofethu.
0: Sonke andibuza umncane kwenzeke ntoni? Ndabona into ezawumuva abakuwe ngaphakathi esiswini sakho wena.
2: Kunjalo baba ikhonto engihluphayo shimi.
0: Kunento ekuhluphayo lapha esiswini sakho because kaloku lempundulu lena yile izulazula apha endlini.
2: Amandla.
0: Kanti timongcele kwenze njani kanti? Lati izulu lento lena iza endapha wena ikufakela isichitho ungathandwa ngabantu. And lento imalana imani jikele zimo special xa uzolala.
2: Konjalo kunobugqoqoqoqo ebusuka nilali tata.
0: Ebusuka ulala wena kunobugqoqoqo. Mama ndicela uzame ulako na kufike kule nkonzo ndizabe ndinayo mna.
2: Yebo baba ngiyakuzwa.
0: Ndiza kuvula mna ndikuncede mama.
2: Amen prophet.
0: Zakunikeza impupho mama, xa uniyeza lempupho for free uzawubona amandla kaThixo.
2: Yebo prophet.
0: Into ndifundenzele yona nje wena ndifuna undiphathele ichef yakho, that means iduku lakho kunye ne 91 rand, ndikhulula impilo yakho mna, ngesula inyembezi zakho, ngoba hey uyakhala.
2: Uyakhala prophet kakhulu kakhulu ngeengane zami ziyadakwa zisebenzi.
0: Ziyadakwa ingane zakwa zisebenzi.
2: Yebo prophet.
0: Kodwa mna mama ndizakukhulula mna ngegama lika Yesu.
2: Amen prophet.
0: Jabulela mama.
2: Yabonga
0: baba. Oh wow, kimi bethina nithwani into xa njena ke mani mbambe kwecala. God bless you Molokai.
3: Yabonga
0: mntana. Yaphila mama unjani?
3: Yaphila
0: prophet. Thethela phezulu mama, thethela phezulu ngubani ufundayo?
3: Ngicela isiprofeto baba.
0: Ndiyabuza mama ngubani ufundayo walabe efamilyeni?
3: Zikhona ingane ezifundayo.
0: Zikhona ingane ezifundayo.
3: Yebo baba.
0: Ibe ngibani kanti lune HIV ke ngoku?
3: Ange.
0: Ibe ngibani lune HIV?
3: Elina baba.
0: Ongu wena lune HIV. Hey, cause xa ndijonga le nto mama, ndabuza moncwele kwenzeke ntoni? Ye futhi ekudala futhi khona.
3: Yebo baba nje.
0: Mama sitshonela kaloku ngocela isiprofeti into mendala. Suvela ukuthona ehlathini kalongoku, xa ngiprofeti kanye ubucima za profeti into ezithini ezithini, diyeke ezithini. Suthona ehlathini into mendala buya my Jesus Christ Dinguya ke mina kumprofeti makhawula bazalwane uSimon General ngegama lika Jesu wanda qala ngandiya profeta tip tip abantu bavele umuntu avela kukhathe ngoba ulinde u

kuthiwa vele uyikhondela. Batshela ngokude nabo ukuba yibo kuzobazisa ukuphila kwabo. Uzofinyelela kuwena. Uthuliseke ngawe lakho. Uzamukele, uzithande. Ilawe wasikhona ukuthi uNkulunkulu bukwena. Ngoba everyday ngibone ngishabanye abasebenzele ey'ndabeni zabanye abantu. Ya, khona abantu abavukela ukusebenza iy'ndaba zabanye abantu osuku nosuku belwa izimpi zabantu. Befuna ukuba amahero, abanye bafuna ukuba umesiya, abanye bafuna ukuba amalidi, ukulida kulabo bantu labo. Eclaim ukuthi baphiwe, they are the chosen one. Kodwa manje uyabona ukuthi bona banako ukuzazi, bazi iy'ndaba zabantu too much kakhulu. Bangena bephume ey'ndabeni zabantu. Akukho abangakwazi ey'ndabeni nasey'ndleni zabanye abantu. Kodwa bona mawuthi ubona ukuphila kokwabo kuyabahlamuka ukuphila. Kuyokusiza ngani ukuzuza izwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho? Kuyokusiza ngani ukuxazulula iy'ndaba zabantu bonke kodwa ukuphila kwakho kulahlekile? Ngoba vele usuke usungesenako, ngoba usuke ungazi, usuke ungazazi, usuke ungekho aware. Ngoba the day uzazi wena, the day uzithola wena, ufuleka amehlo kuwe, uzibona uNkulunkulu, kuyilawo uzuza khona ukuthula. Kuyilawo uyobona khona ukuthi umsebenzi omningi kufanele uwenze kuwe ngaphakathi kwena. Uyishintshe wena kula mabhedle zakho, ngobe ukuxokozele kuwena phakathi, uhlale uhlambulukile kuwe ngengawe lakho. Ilayo relaza khona ukuthi awudinga okuningi oba usukukhandlekela kangaka nokuphuma kuwe nokulwayo njengamanje. Khona abantu abalwa mabhedle zemasiba wabo abangazi nanokuthi aqala kanjani. Ngabe funa ukwina isicoco sokuthi bazoba omesaya noma bebabaholi noma kuthiwa noba amahero? Kodwa uma utyabheka ingqi yalelo gagu lelo elikhulumayo elineyindaba zemizwanto iyanetha. Sisho njalo ngempela isiZulu sithini yegagu yanetha. Okunqotshwe kuwe yiko kuyobe kunqotshwe ngempela, hhayi okunqotshwe ngaphandle kwakho. Ayikho impilo omunye umuntu ongayishintsha usahlulwa yeyakho impilo uyishintsha. Isimo sohlezi sishintsha kwena ma ukwazile ukufinyelela nasekuboneni lokho nasekukuqondeni ukuba isimo usishintsha kuwe ubese kwakhetha isibonelo ngempilo yakho. Kodwa hhayi le nto yokuxambukela, ngoba vele kusochaza ukuthi kune-ishu enkulu ye-identity. Sonke thina simele ukuzifuna, sizicinge, sivuleke amehlo, sikubone kuthina okuNkulunkulu. Konke okubuthaka bethu kufanele sikunqobe kuthi. Simele lokho. Nokukhuluma kuthina okungaphezi kufanele sikunqobe ngokuthula kuthina. Sizosibhekane nathi silungise kuthina, kuyila siyozuza khona. Kodwa sivumelekile, yebo ngisahlwa namanje. Okunye vele ngingabuye ngasuli, ngoba abantu bafundisiwe ukuyikhondema nokuyilahla, bafundisiwe lokho. Kodwa konke lokho ungamelana nako lezo yimfundo lezo ngokuba uyikhulule wena kuwe ngengawe lakho. Ehe, wena oyokwazi ukuba nokuqonda lokho ukuba fanele ukuyikhulula nokukhulula impilo yakho kuwe. Kuloko waboshwa kukona ngabanye nokuboshwa kwemiqondo wakho. Yebo. Kodwa lawo kuyibanga elide. Uziyazi identity yakho. The day ufumana ukuzazi kwakho, ilayo basekele khona. Ngoba ngempela ngempela.

siyabuya ke siphathele indaba zabantu, siyabuya siyakutshela ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Right, kuthiwa kunendoda ePretoria, yezwa nje singeqale ngekuthamundela. Kunendoda lapha ePitoli, veleke enkantolo osukini layizolo, ngecala lokuzama ukubulala. Kuthiwa ke ivele ngecala lokuzama ukubulala intombi yalo. Kanjani na? Shampunaza, sitshele indaba. Right, masibuya ngala, zobuya ngikutshele. Kodwa ke kuthiwa uvele ngecala lokuzama ukubulala intombi yakho.

0: what's this?
1: Coming up next.
2: Stay tuned. Ito na pin ang pita. Inoxin, imagasi. Ipita ma-respect yung kechigalili. Kanyo na kesep en yung ke.
3: Ito makonya.
2: Kukuzo FM.